kundu mumpamba mumpamba uondele bantu eske beto kundu rita tu kwamisa yachi ka kundu ako bisalu doneno sari tabokesa yachi sala kwatu tatombe ngachi tanunga ambe salu chitukule.